0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalidi li don amo flaso lago saragudan. Dan le lachil rubi li dani alubahani, abalona ha abalumusu anugi lufana, abahabule seiruni na dagmi tiya musu ligia. Abahona ha ni larigon, ni chuga ni katalo, abayati lona ha abaya musu, abagin hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei mi chuga ni katalo. Abaya lona ha abaya, abayagin habule seiruni, abahabugu ni nyengi. Abalarin gula bure me chari longwa rugu, kabafunasa na duga, Nona hali nira le hinsi ti mabai nu, hafu ga inebe bai hong, abalona hani. Dale harin bali, abahani ngu hamagua. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagu bai, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagu bai.
2: Abati lali gudaha Jesusu ulariga.
1: Kabati ladiga labure meichari, li abiba, abame lafara guni ya nadagmi iti ya hagia hilagu bai. Aba melishi guni ishari hong amu.
2: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masusere de lamu ga itar.
2: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
1: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia, lanyangri da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
2: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lago, hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gamalumum, madaga hamuti, ladaga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladaga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
2: Aba la subu diruni Jesusu Luriba harito gun abalarinya gu hon.
1: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya gu hon.
1: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gu bai. Hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lao loo nabagule hon aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
5: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedugu boy?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lidan ubo le, marie iti uugurinya hama urinya. Ahain lida me dalen lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wanyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia.

0: Luago ami di ariabo. Yen yeno pabolo, luma silasi, afure da lume remha lubungio, ha hibiri agambaha. Sodini aba leabi aba onwe buharaba ganale. Aba lahi gishuni, tuagaburi, furisu. Lida ora ligia, aba ladaru sun bena. Farara ligia sun gringri le hawago beadaruti. Aba lagago du onigiruti. Dallarini luago darago lia la sun tu bena refurisu. Aba la sagara no le feinte, lui ebe la farago lugo. Su ebe la ringo ni luago yuti guahama adaruti. Aba lagura go pabulo lu la ringa lu.
1: Mafara go babungwa, awaha ya sun wagia.
0: Aba ti lamure ha onigiruti lampo. Aba lebeluru eiba goina adada gareina lo anufude. Aba lagura go lungwa lobado hago de pabulo lo masilase. Aba la sagaru ne furisi ruguginha, aba la ringa go hon.
2: Vugini, kakati lubi na duni, luna salbaru.
0: Aba harinha golun.
1: Afinye ba lagu wabure me Jesu Kristu, aba me basalabaru hausun tila na buba.
0: Aba hichigu ni uganu luago ti Kristu lu hausun ha lubi abayu. Ida meme ora ligia, lausun aria buha alila. Aba lachigu ni biti burile hawago bayu. Aba te labadi seirun hausun tila na luba. Lari gian, aba lanugu ni lubi yon, aba lichigu eigi ni hon. Mati lugunda hausu tila na luba lo hafinru lo agobungyo. Laruga binafi, aba hona hagomadi matia sudara aringa lo onigiruti lo ligiraga dunia pabolo lo masilasi. Aba ti laringa onigiruti lo pabolo.
3: Onda hanya gomadi matia aringa no lo nigiraga dunia. Gayara hali lubai tihidi darangilanyo.
0: Aba laringa pabolo lo.
1: Lausun Roma na wama. Baiha mutiwa hagibnge grigia, michugu gadaan uon lungwa dimuri hawa waigine guwa. Dagwa hamawa furisu nrugun, gweto busenti ya higi ya guduni wa aramu dagwaregu? Mafri dumba diyo, nyumbi hamaa sagarawa.
0: Aba habahu daguni suda rakate leho gumadi matia, aba hanufu de dagu gumadi matia, da hasubidiruni luago romana la pabulu luma silasi. Aba ti hodi amuri haferidu hama. Aba hasagaru niya, aba hayumura guhon lu hafuri du nyenge uguru gugia. Dale hafuri duba ifurisi rugugia, aba haudi tubia lidia. Lari ge harihine afinyatia luma hichiku gurasu hon, aba hasigiru ni haweyesu.
4: Hechos capítulo 17.
0: Lida loweyesu pabulu luma silasi, sigutia anfipolisia gia, luma apolonia gia. Yen gian, aba hatilirin uburugu Tesalonika, le yen tubei aba haligilisi hurio. Ke lecho pabolo, nyundu titida ligilisi tuguya. Asige na hati hama uruwa dimaso, saga liweyuri emeragoni. Arufu da hati hon, kaitariyagoni lerero ubungyo, lo ago lunti lame la sufuriru Kristo. Lari geme la lonwe, aba lame lasaro lidage onweni. Lariyaga hon,
1: Jesus meme le wago bay nadimure ahun ligia Kristu bay.
0: Aba ti hafinru hadage hurio, aba howere du luma pabulo luma silas. Afinya ti egia saragu ha mama bay hurio, ha hudugo ti lubungio, ha masaragu huria weri gutia. Gama luma, hurio ha mafinya bay luago Jesus la Kristu bay le luba le abi. Magunda ti lo katele, aba hondere gu guguria uribatia, ha ibu gahayade gu bay umada. Aba hachagara guaga dunia grigia yei uguru. Aba hasagara hanu luba hason. Aluha ye pabolo luma silasi lu hasagaru ni lu hederegiru ni hahaburugu grigia. Heiti madari hamani yei. Aba hanunga ni hason hama atiri hadagi afinyate hagibu gyo gumadi matia. Jida uburugu ligia. Aba haguara gu ariaga.
5: Uguri ha, haberi sebalda suflasu, chiluhe gen yaho. Resibi lai hason lubi. Su hagia dirigo hamuti ni nuru duru ai roman nadiga ariya gete loga ni la am urui aba na gegiri te Jesus
0: da hagambo ni gomadi mate hama su hibiri grigia kate ile aba hachagara go hason hama ha hibiri gama lumo aba lafai ha aba higire wagadun furese furese dale laburi gadun aba hon hani afinya te pabulo luma silasi uburu go berea. Kei hachiliri nye, aba haudi tida uhaligilisi hurio. Hurio hanyen baya, biti mati hagabri hawe ha Tesalonika baya. Resibi hamuti ugani luago ti Kristu lo ugundani. Sagati weyo, halihanu lereru bungiu luharini ahi inargani lubai le arinwa gubai hon. Saragu hanya lubai ti afinya ruti hadagia, afinya hagia ginya saragu ha mama bayan hurio. Dandu wuriya, weri gutiya kai wugiriya. Dale hasubu dirubali hurio ha Tesalonika bayan luagu la purichi hanyain la ginya pabulu lereru bungiu berea aba hodi achagara guagada in grigi hanyain. Aba honohani afinya te pabulu furese lu lidi kosurugun. Leredere ti silasi luma Timoteo berea. Hanyidi bayan lo pabulu, aba hafa ya ha luma chilu uburugu atenasi. Larigien, aba hagiri budu, barina hagia dimure, lu silasi luma Timoteo, lu hodi larigi pabulu lo lufurese. Sun aniha la pabulu atenasi, agura bahe silasi luma Timoteo, medera guaga duti laritagu lo larihini uburugu ligia buing hao burubu nguairu. Ha mama bayan hurio, ha ahu darugubanya lu bungyo. Adimur haligia buri sagu weyu hama grigia ha uma darugubanya. Yen lu bai hadamri daguo. Yen yanu hadage uguri ha aturi habali harufu daha epikuriogu. Hama ha aturi habali harufu daha esitoikugu. Aba hadimur haluma harenga hibiri.
6: Kafu na salaria gube uguri lemon. Libe bila dimure ha?
0: Harenga hibiri.
7: Kamati ya ladimu rehya hawa go amu gwingi ugu.
0: Hariyangu bai itera, ladiga la puriti ha pabulu hon luwagu Hesusu, luma luwagu asaru ni lidage oweni. Abati hanigo ni lido aba fulasu giriti, ariopago, hariyanga lun.
7: Kayera ati wasubu diru ni kata ila isari kata ile barufu da bai. Terencha ti kata ile buri barinya gubai wong. Busiyan ti wati wasubu diru ni kala lanichi gubai.
0: So atenasena, hama terenche haga nubo yei. Marita gutia luwago amu kate iluwaidige luwago hariyangu luma hagambu yusu iseri. Aba tilarara mupabulu hamidago yei ariopago, aba lariyangu.
1: Ugiri ya atenasina, ariha numutu luwago afinye kuma hawagu higuari wa. Ladiga danle ariha haina nubali mfulasu guri lenye lubai haku duragu wa hong higuari wa. Dariti na aba lataru lenye lubai buriwa nyula dimure ile. Lu bungyu le ibidin obay. Bungyu le un bai hahu duragua. Le ibidin bai hun, ligia bungyu le wagu bai nadimure ya hun. Ligia bungyu le adigubali ubou, luma sun kate le ubou agubay. Ligia labure me bai sielo luma ubou. Magana utitida ligili isto hadiga grigia. Memega irun lumuti ginye le gayara bai hadiga ni grigia luagu lufulesi. Ligia guanari gichugu bai ibagari luma garabali luma sun kate iwon sun wagia. Lida giaba rigu buguri la diga nya sun necha ni gulu hagana ulida sun ubo. Aranse le dan le lumbe habagari dini luma fulasu le lumbe nyimbala hagana wa. La diga bali bungi sun lira lu gajara bai la halu hani grigi. Gajara la muga hadaru ni lau halu hani. Lau sun inaru ni la luagu madise la bungi lue kada aba hawadangi. La diga lida ginyeti bungi awahen lubei. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubo le. Kei harinya guni poetagu. Ladiga wagun bungi wagia. Kei ti ladiga wagun waboi bungi. Mo lumuti waniguni bungi kei aba guariu. Lauti golu. O pulata. O dubu le hadiga wugirinya. Kei haritagun luagu itara linya la bungi. Gama lumu mebere segunti meha bungi lau kate le hadiga bai girigia. Labugin libidi ya hon. Aniye gari guti hon sun girigia lida sun folasu luha sakriha. La diga nua dira ali bungi aba veju, lun ligia bala veju, la gusera gedeninya, grigia hau boa gubanya, lau iricho, lau aba wugiri lea nua dira lalibai. Anyarufu da lumuti won, lau lasara geduni lidage oweni.
0: Da hagambu bai luwagu astaru ni lidage oweni, yenye nuhadagia, aba heher halau, hibiri aba hariyago.
7: Lita aba gubo ya mudan wagambu ya batimure halogu bai kate ile.
0: Aba ti ligiru ni pabulu, aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristo. Aba hafalaruni. Yei yei Dionisio hadan. Lemeha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariapago. Tumagia aba wuri giritu damarisi. Hamaya amu grigia.
4: Hechos capítulo 18.
0: Larigia katele. Aba lafuridu pabulu atanasegia. Aba lidi uburugu Korintu. Yen la darira aba huriu giriti akila, tuma luma rito giribai purisida. punta na hagia. Malige liloige hayabi Italia ge. Hayabi benyengia, ladiga lichigu uruwa ikulodi yo dimure ilu hafridu sunhuriyo rowa ge. Aba lidi Pablo ebelho hamo. Keiti aba lan lifisi te hama, tadawa guki apo. Aba lerederu hama, luhawadige maridu lida aba. Sagati liweyure emera agoni, lidi Pablo tida haligilisi huriyo, adimure heluma afagwa laganye ironia dandu huriyo kei ha mamabay huriyo luhafiyanu luwago Jesu Kristo. Da hachilure silasi luma Timoteo Mesedonegia, aba lichago Pablo lungwa sun sun na gubay apuritihe lerero bungi luma arufu dey hon huriyo luwago Jesu sulan Kristo bay. Ahen huriyo, aba hasigene roni le lubay bay. Anaba gwa buri hamay. Aba ti lafuru dunu Pablo la deura gu hawago, arufu den hon luago misye la hagaburi lun. Aba larinya gu hon.
1: Huguya gwa nari gwa gadurun lau heferi dinu. Mama ba au gadurun. Luma gye gweto, naibu ga purichi yao haa maa bae huriyo.
0: Aba lafuri du tida ge haligili si huriyo. Aba lidi lubion aba ugiri giri ti husto. Ugiri ligia, udugwa ti lubungyo. Yenito uba ge ligili si laganawa. Aba lafinyero kurisipu, le tabu ti haligili si huriyo, luagwa bureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gie hada ge korintuna, da hagambu bali, ugani luagwa ti Jesuso, aba gie hafinyero, badise wahagia. Aba ti lasalirego wabureme Jesuso lu Pablo luagwa aba ariabu, aba larinya gulun.
8: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama nisha ba, la deka anahe huma. Uwa winiaba aguru ti guagulula tui kuhuriba nuku. Anyangi sarako kurikia, lita kupuru gule, halumba nya nani kubanyala.
0: Reide iti lubaiti Pablo, aba irumu dimi, yen korintiyo, arufu dahi lereru bungi hon lila na fulaso. Lida danle, galia ula gumada bai akaya. Aba hondara guhuriyo, lu harigada ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu, lu lagusera wagadu. Aba haringu lu gumada.
6: Ugrile, lere de rufu daha hon grigi elu hafdro gulu bugi lo aba igaburi le muara bai lu maluri
0: daye bela dimure hala pabulo lige larinya gu galinya ho hurio
9: luhamuga aba la uriboni o duru huri ti la dugi bai ugiri le nicha gu yahamuga nungwa lu nagabuni gama lumu ke lu agu la dimuri ibiri luma iri luma hilurudu aranse humai hungwa La daga mabuse rutina na gusere gudun luagu budikati libe lira.
0: Aba labuga gune yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosu tenesi, le tabu tihaligili si hurio, aba habule isi runi yengu anare guligibu gya gumada. Gama lumo, mebere se guti galion lau lira. Lari gya lira, aba leredero Pablo atiri dan yen Korintu, lari gya, Aba la yora guhon afiyatia, aba lidi Siria uwa retuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni lichigu uburugu senkure, lubare geladino. Lu lagunfuli relou aba mehaframa sile ladigubwe lubungyo. Dan la chilere uburugu Efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabuli Efeso, Aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerede runye hama. Gama luma umahati. Aba layora guhon, larinya gahon.
1: Mosu nye na Jerusalem luba fedu le lumba ila digun. Nagiribu da yaba arihon ahen buse bungio.
0: Aba ladinu, aba lidi Efesio gyan. Nye ingyan, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laragachu Antiochion. Lari ye lasigiri atiri danyen, aba ye lafuridu, aba leibuguni sunfu laso galasia, loma furihia. Aba, icha haina digidagwan hon afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latiliri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso, uburugu Efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gine lerero bungi ubuidu. Subudi ti luagoti asalbara gile le luba ileabi lun. Ani apuriti hati luago asalbara gilei ligia lau sun taruma alanigi. Sun le larufu da bai luago Jesuso inarini, lau sun lau gwala la subudirun luago. Leri gunye larufu da bai huang le abadisei ha bai la subudira. Luago aba weyo, Taladim rehe la Apollo so tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagamuni purisila, luma akila. Dalagumuchu la puriciha, aba hanuguni purisila, luma akila habion, luhafuna guago de nitima, luaguti lemeri bungulu. Dati le la busa rube Apollo so lidi lobo aguakaya, lumegeyano afiente efesu lo lidi. Aba hona aba gara da ho afiente hanyenba akaya, luheresi biruni buido. Da la tilre bay Apollo su akaya, idere go lumuti ha la finere go de banya bungi luago Jesusu lo larene. Arufu da lumuti hongrige lo riche, le siyan ha muti asigenere. Luago maricha la le harufu da bay hurio. Arufu da le hong tida gelereru bungio, luago Jesusu la Cristo bay.
4: Hechos, capítulo 19.
0: So aniha la Apollo su uburgo Corinto, Ligi lasigre Pablo, la badi na gogie burifulaso, aba la tilre Efeso nyein lube la dari re sarago afinyatia, aba la rinya guhon.
1: Recibi humuti sa sifri sando dan leha afinyan lube lao Jesu Cristo?
0: Harinya galon.
10: Wa, magambu gube gidi walo agonihe la sifri sando.
0: Aba ti la rinya guhon.
1: Kati luwir badisa y heresi birubay?
0: Harinya galon.
10: Le la badi seragudu Juan.
0: Larenga Pablo hon.
1: La badi se iragduni nya meha Juan Grigia. Arufu de luago sakri hanya la. Anyega tiginya hon luago lunti la hafinya luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesus le ha salbara gule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadi se iru lida liri wabure me Jesus. Dante le. Lichugu bali Pablo luha buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburiterencha. Aba bure la dimure ha bungi ha yumu lugu ginye. Awara yanu duusu wuguri en ha da sungu bay. Iru en ha ti lo pabolo, abasi ha tido ha ligili si huriyo le nyein lubay ha lapuriti ha. Adimure ha ligye furango, afinye gede lanya gregye loago la ruwe ha bungi yo. Yen yanu ginye, edere ra gedetu ha nigi. Maha tiya ha finyaro, adimure ha rugu ha gia, uriba loago lemeri Kristu ha gibu ge gregye. Aba ti la dire iru pabolo ha wey, Aba la nugene ha afinye baye luago Jesu Christu tido aba luba frendi tonyen lubey, la rufuda aba ugri giri titirano. Aba ha la dimurhan honyen sagu weyo, itere lien la sigiron luago bian irumo. Sunti ha aganobo en lobo ago Asia, aganaba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu, dandu hurio kei ha mama baye hurio, adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida age Pablo, Darilu tanugune wa burimusuwe o dugu to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa burime Jesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
6: Harienga nabun, lida liri Jesusu, lewago bai lapurichi ya Pablo lu bafuribu.
0: Yenye nusede liranhe aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikate ele. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
11: Subudi numuti Jesusu. Subudi numuti gie kate la Paulo bay. Ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu uguri le lobo sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sugiho sungu bay. Aba labule iseru niya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu ginye burihadage ha afinyarubaya, aba hayabi agufesere burikate uriba dileme hadigube. Saragu ginye burihadage hamehe gabinyara hadibaya, aba hanuganu burihaliburu, Aba hagudunu hagibu gesungu bay. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranseru pabulu lulidi ariahe afinyate Macedonia luma akaya. Luba lasiru ni luwe su Jerusalem. Ariyaga tiginye, Luago lari geme la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma, aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba leredero atiri yadan asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago efeso, hawege tia ha afala robani lemeri kristi. Lida gieti aba wuguri giri ti demetiri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adagwa titirangi tempo nulou pulata, toti tempo li guairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu senso honhana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagoma ibanya luma uara hama amu hana dagoma itia amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya guhon.
2: Bugurinya, subudi humuti lwa kubuidu lawa bagari lau fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania lalidi Pablo, aninya galagu mama hama bungi gu. Gwari wa ahadugumanya, bugurinya. Anigipenye gurigi ya finyera gudu. Mama rugi ya Efeso, lidagi libe agi yasi. Nyongo tikatile, leduga ganyara biwa feri diruni webegi dina. Ganyara biginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwe dibu. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiri wa sungirigi Asia, dumo lida sunubo keini kata.
0: Dale hagambu bali katile, aba hagani duguidu, aba haguara gu ariaga.
12: Wairugu tudiana, to habungi te Efeso.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu gulidia. Aba harige deni gayo luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara bayaluma pabole. Aba hadurugu dunia, chulitu wago muna to yenye lubeiha hondaragua. Aluga tiyebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yenye luladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinye tia lulebeluru. Yenye nugia hada ge abutigu yenye asia lumada gu pabolo. Ona hati yegia dimure ilun lumebelu la yenye. Yenye ti lida adamurini, hibri agura gua aba kate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi yeti hon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nu hada ge grigia, aba hafura nguagudu ni kate ilelu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guriri gua, lun ladimre haluagu hafulese. Aba ladigu Alejandro saini lo luhobu luhamanishu. Lo ladimre ha luagu hafulese hagibu ge grigia. Da hasubri ugani luagu huriyu la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
12: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Dati le galu magadalaya abruha ti le lani uburugu ligia grigia. Aba lariago.
7: Grigia Efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo Efeso na la aunigirubaru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abiru habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun lasige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Uguri ya haa, hahanigbe nyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi udi. Ahe ya ni inluboi kata uwagu tilabuse demetiru ama hana tekime ibanya luma hichugun hadurun. Ligia anihin lubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidin ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai lun ti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusera dubai ugonyi. Ani ibidinya ti won kaba la wawna bagale aha wa aligiduwa logo chagagu ole.
0: Larige lariyegu ni Alejandro katele, aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwaga dube lubei ugune lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinye teha nyeimbaya. Aba warederu sedi we yuhama nye. Aba lawisaru ni sifri sandi luwagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yu ligia. Aba wodi, yindu tia su afinyatia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. yen beye bo aba wahudrogu afure de lu bungyo aba ti wobrogu wongo hama aba wadi no tido ugune agia aba hagiribu du habio aba wagumushini wawoya su barana luma ge uburu ge tiru dari tolomaida le yen lubei wabusuro hon afiyete aba werederu aba weyu hama yen laruga aba lafuri du pablo wama wagia le luma bay aba wachidri uburu gu seseria yen wawudi lube Felipe le apuliti habali ugani luwagoti Yesu Kristo aba gien hada ge sede wuguria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate aba wereda ruluna gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafuri dugia ibihete ubafu luma ge bungi lula dimre ha hayumu lugugia atiri weyu wawunyei lige latidri aba profeta hudia ge giriti agabu leabia arihawa aba lanuguni lubeli ti pabulu aba laguraguni lugudi guanarig luma luho bulao aba lariagun
6: lariha recibiri sandu luagu itaru lubala haguraguni huriu labule me beli tile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni honha mama banyi huriu
0: da wagambu bani kate ele wagie hama sisteriana aba wayumuragu lubungyo lumidi la Jerusalem aba lariagu pabulu
1: kawagu hayahuha iru dagdana aranset na mama de gulun nagura wa gon Jerusalem aranset na ginya lun nove luegi na bureme Jesus
0: Kristian wa mane larita gu aganyera aba wigiruni aba warin gulu la dugun wa lugunda bungyo lari ge dale wo bunye aba waranseru aba wodi Jerusalem yuduti hada ge afiyete wa maseseria ge aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason Luha liluma ge lafinru luagu Yesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
4: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tinlogu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatinlogu lun tilala sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon lagu arufuda haba hon sun huriyo haga nou banyalida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama gasu lagu lemehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hosteru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kaba sawadiga, onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kati ile luba ibadiguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bulagi ye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanuguni pabulu gadri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Daleyebe yarafa lila lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguwa ragu ariyaga.
13: Uguri ya Israeli, itira wahumawa. Aniha uguri le, leibu gubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatawu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama bayanguri yu templu rugu, aviye deiflasu sandu tile.
0: Hariya gubai itira, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, Le Efesona, harita gwa tiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara gwa sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eibagwena, aba ti harga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu di tuwe tempulu, aba hadurugu ni bena furese. Hafara liye be hilagube, lige la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lile na uburu Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habu tigo, aba la chiliru eiba guine le yenye habay grige. Da harini gumada hama sudara agu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larga duni pabulu, aba la gura guaga duni lo bian grigri, larigia, aba lalga da hakate ilan. Numa kala liduru be. Amu ya goina rigiti kate haria gu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arinchu ni le hadiga be. Aba la niga gudini habion sudara. Da le hachiliri be lu agu tani mune estepo. Aba ha niga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grige hilagu be. La diga hayabia sungu be harigi agu arahina.
14: Hilala! Hilala!
15: Hilala!
16: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulu muna do. Aba lariye gu lu gumada ale houba isu dara.
1: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba lariye gu gumada lu.
7: Lariye gu diti bugriye gu. Mama lubay bugu ya hiptu na. Le meha digu bui aba mabuchu gu logo aba na. Aba lanugu gadru milu gugurinya kafara hatinya. Lido flas magayra wat.
0: Lariye gu ti pabulu lu.
1: Mama au. Kuriyu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gu tisilisio. Adiga ba folese inu, lumbigiru nina luna dimure ha hon, virigi.
0: Aba lichigu gumada uma lo, aba laramu pabulu loago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigi lo hamanisho. Da maniga ali, aba la dimure ha hon lida ebroyo. Le herero kurio, aba lariago.
17: Hechos, capítulo 22.
1: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariye guni hon, noegine guwa.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariye gu hon.
1: Kuriyo au, sun sui nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labuge larufu da hagama liel naturiye ha, uwara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lum, Neseri bidulu bungyu tau sun nanigi, kei gubairig ligabri hadigni ugunya veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafara guninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyein, alu hanya afinya tinya, luago Kristu lun nanigninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibuga inana, jarafa adina luna chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodini ligia laduna agu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagun, Gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Abati nariyangu, kabege nadiga nabureme, abalariyangu nu, saraba baiba lagun buweye sun Damasko, nyengba lariyangu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihingu dalad na lubayi buga larugon galigia, abaharugu duni ha numabanya nuhabu dari wachildinu Damasko. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lelurudu Moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi ananiya sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba lariya gunu, niduha Saulu, ibiha habay barihin larigon. Lidameme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti lariya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bay, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da guabei me le ariha bali bei luma le agamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida. Aba la salirago unabureme Jesusu nun. Aba lariya gunu furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. La diga amadigu bayan huriyu gasu lau le bariya gubayinuago. Lida flasule, abati nariya gulung. Nabuleme, subudi hamuti lagu nyundu nabuli meha tida sun haliglis ya finya tinya anaha nya ha finya banya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nye nadan le lafaru bay Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buwagu gunda atina lau hafaru ni au onigiru baru hadagra gu ha afaru balin. Abalariya gu nabuleme nu. Baiba, ladiga nona ha badibu dise apulchi ya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae hurio. Aba hagume seru aguwa na ha.
15: Afara hamehi lagu bae. Marija tilula lagu bae. Afara hamehi. Afara hamehi.
0: Kaiti hasigiru aguwa na ha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lo la subu di runo wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamali lo habaicho ni. Aba lariango pabulo lo habuti sudara la yembe.
1: Garicha tun san lun habaicho haba wugiri romana magusera gdenga hamai?
0: Da lagambu bani habuti sudara kate ele. Aba lidi aringa lo gomada.
10: Gouni ki bate lau le lumbay badugani. Romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
7: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
1: Aha.
7: Faye itina saragu sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya go gumada?
1: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subudiruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien la guragoni. La ruga, kai busien lubay gumada la subdiruni kala liduru bay pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
17: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago luru dugu hagia aba laria go hon
1: ni duhanyu haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungi chilulu mo bejule
0: aba ti launa ha ananiasi fadri le inyu timabe lu hagayo ha hayarafa bayanye luago liyuma Pablo aba laria go Pablo lo
1: lagayo ha bungi wago biango tigibu bugu yale nyumbia nyen lu bagose ragudnina kai laria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go ilurudu.
0: Aba harinya gu hayen ba yelo
7: itra nya samba na buni fadiri le inyu timabo le lu fadiri buingio
0: aba larinya gu pabulo
1: ni duhanyu ibidia tie benu lagu fadiri la le inyu timabo la diga tarinya ha le rum bungyu minyera go bay le aguma de ha bay bagaira
0: kayla subudiru ni pabulo lo agu hani gu la sadu seo gu hibri hayen ba ya hibri hani gu fariseo gu aba larinya gu lo umala li herete
1: ni duhanyu fariseo wao hada gnyet nya fariseu na gubrigu ani hagusera gdunya dina ladega finya na luagu hasaru bala hilanya didagi oweni
0: dale lariya gu bali katele aba hagume seru fariseu gu hama sadu seu gu asigen ha hama gu aba la fare na gu adamu reni ladega hariye here sadu seu gu luagu masa ruba ya la hilanya didagi oweni huwa tienege gie aheli gu ni sifiru gu ahi ti fariseu gu afiyete luagu sun katele. Harinche tisungu bai, aba hasa aru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
10: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te launahanya, lisuda aru niigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
8: Manugu de daba pabulu, ladiga itere ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lo agu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita guti ya kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri ya weri guti hada huriyo. Aba harinya gu.
5: Finyu hadua, lau inyara guni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagu bay. Gue toti, hugu ya, hama ha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuri huma, luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala, halig duni lagu durule ichigu bay lagu habusera harini. Wagia, arasi waba lu wafaro ni lubara gela chiligu.
0: Aba la tiliri kata ile labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gu lu.
1: Baruba irahun le lumu gumada anihi kata ilun ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lu.
10: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larga duni gumada luho bu irahu ligia. Aba lanugu ni lu habu guhama. Aba larinya gulu.
7: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lu.
16: Beluwa ya huriu lidon huwara ni luhamuri habuma lubanugu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate. Lu nege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabaho. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umata. Agura bahe lu hafaruni hilaguba. Finyuhu ya lao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki baya la matu dari hafaruni pablo. Gwe to haranse nyuhanya agura barigunye mbona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gine ligia lun lumariye gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli gia dimure lu hatilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
7: Luma gieto Claudio Lisiasi, lungu madimati Felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu diruba li logu Roma na lan. Aba nidi, hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanugu ni hagibu ginyon luru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti haluru. Uwa ti richa lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. E la chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lunu hafaruni hilagubu. Lige lebu bu inauna hani bun fresa. Ariya gadi naginye hon ha ichu kume liduru. Lubuma lan haranse re le hani bu iluma.
0: Aba ti hanugu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligia hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hatiliru bay sesaria, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Danti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba larinya gulu.
5: Nagambu badibu damele hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nu wa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
17: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu lariga, aba la tiliri anania si fadiri le inyu timabai uburugu sesaria ho wuguri hadage huri uwerigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
10: Luagu bareini gumadimati luhadiwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesa iwon, lubagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye Paulo. Subudi bamu gai inari ni luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bayan luagu inari ni la sunle la riyegu bai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabolo, lu ladimureha. Aba la riyegu pabolo.
1: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inal ni lubay le lumbay nariya gunibu. Kay buri du suway gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lu nahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guag danya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigya ha, siyati harufud ni luagu inal ni la ni aba lida ge sun kate le hariya gubay nuagu. Au gufeset nabu, luagu neserebid niya la lung habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bugye bungyu luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadigien yebe kate le tempulurgu larigie naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyein tempulurgu, uwati nyasarago girigia nyein nichagago. Hagie lumba inhayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba inharinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linha, dale lagambu bali le larinha gubei Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arinha gai na ligia.
6: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luagu Pabulu lu ladimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pabulu lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agudaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbai lagusara gudunia ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
6: bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu Pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chu laguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ni Pabulu danwanyo.
17: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun Pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigay pabulu lu Jerusalem. Leti buga habu serubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luago uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denru wa pabulu, ani harito gwa la lidin yehe madise. Aba larinya gu hon.
18: Ligi a lunt lubay hodi ha wairugu timabanya hida aga sesaria uwa ranuma. Ani ahi adigali lubay bugiri ligi a duru, gayara bay harinya guni.
0: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba la giribudu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun. Aba launa ha loago pabulu. Dala lebelu rubay pabulu. Aba haguri ridago huriyo. Ha yimbu bay Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyanti harufudu ni loago inari ni nale heriyagu bay. Aba ti lariyagu pabulu lida la dimre ha luwege guwa.
1: Madiga gini na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo. Ni tun templo. Ni lung uruwa isesar.
0: Kaiti busien la fesit lereneru buidu hama hurio, aba larinya golo pabulo.
18: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
1: Ligib ganyad na lagusara gale uruwa i romana, lenyin lubay lung tila nagusarun. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gid na duru hong hurio, ayan digad na lubay duru le garichati lung nafaru hilago bay luegnye, mebere segunti na nowe, ayin uwa lubay nikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lung lederege runina honghuriyu, amuri atina lung uruwe iguanarigu lan agusera gadana.
0: Lari giyati, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, low pabulu, aba larinya gulun.
18: Amuri ahadba lubay giya luruwe ila agusera gadabu, baybuga luruwe.
0: Atiriweyu lari giya, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesito. Kei reidei habai fiuwe yunyei. Aba labahu daguni fesito luago ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
18: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yoya. Dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru negibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hon logo magabori lani luru duroma na lun la siya duru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegi ya guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dola hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu fesito.
19: Busen ti naginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
18: Bagamu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habu ti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
18: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu luu nona haaba adung ruti, marinya kugawu kala lidunube.
17: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulu.
19: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho bu luha gambo ni, aba lagumesteru adumre he larinya ga.
1: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibugi. uruwe ya Agripa. Lagu sun kate learinye gahamali bay huriyu nuago. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu herusa.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luego Jesús pudieron ir.

0: eresibiru badan law ukundani ahin uwa habay giribugu da humay abusurune reyde huma tida muna tugu ya tonyin lubay eresibiru ho humay me gura leishi guti hon uwa gabusigano daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha masansi ha huma muna damele hachilu lulidon aba agayro lenyin lumuti eresibiru wa ho humay leishi guti hon arida guagu da humanya sanditia hanyintia aninha game hon lila na fulasu ligia Jarafa li laru in habungi hon. Ahun ashilira li don aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma li don buri uma. Aniyaga me. Ibi ni li kaliki in hagayra le lagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lagu jarafa li la laru in habungi hon. Nani hane hon. Lagu li dan la me weyu ligia. Anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamugo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahin huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabay habay chunua sigo haugurigia tiru na hama sidona. Buku yati uburu gule kafaro na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Abalaniya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, Lumasun lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramuda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kata inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwati ginya ni aba subudi habuti kata inya la nuguchin nwaidigia. Hama ha unti ya nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigiragu adimureha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bay kweto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro. Kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchaditi.
2: Lariyaga Jesusu lun.
0: Kategia buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagia baliha nyen.
2: Aba louna bu lariyaga.
3: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti lariyaga Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bay ibagari magumu chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariya gulun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bay tumaladawra gun. Ulesi hamay, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levin nyengi. tangin le lari hibali aba gien lege yedun loi aba la sigiru ni leibugun aba ti la sigiru aba wuguri samaria na awo yesu hatili dage umeligia ta le lari hibali aba lagu de medagun lo aba le abi aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau gara ba tuma diwen aba lagure goni aba lawari de gudun ni lagu le lugu burigu aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia aba lo ni giru ni laruga ta le leibuga la samaria na ligia aba lalu chum bian sem sule denario aba lixi guni luta bure mamuna larinha galun goni bi bai wugure le aha bua gastar amo lo le nichi ku bai bun luago na fai ru bai bun damele na gir budun
1: aba ti lal gudni jesusu arufu da ti ligia
0: kagi hada gi uru wuguni ha arufu du balin luago libre la le oi bi liver ho wali da barita ku
1: larinha galun
3: le gudem he bubai lo
1: larinha gayati jesusu lun
0: bai ba ani ligia me mela badiga
1: abala sigiru jesusu luago lu weyesun abala chilero lidon aba lirero flasu leñe lu boi teresi beri aba uri giri tu marta tubi ninyun aba tamule lua marta giri tu maria aba tanyuru lubadu jesusu luta gambu ni lelarinha guboi ahunti marta weri ti teteniru lutubere segun aba tarinha gu marta lu jesusu
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga y sun bere segun nabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
1: Aba lou nabu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubo y magida rubo y latoy.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wara hoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwai le gabafu bai lu launa hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwai la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago aule uguri gare uwar guti. Gayara ti ferud na wala. Ahin le anaba guti sifi risando sinya ti ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aure lun hadimuraha. La rufdu bay sifi risando le lun bay harinyagun ni hon.
1: Aba larinyagun. Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maestro, arinha ga balu nibu ganha, lu lichuguni ni faranu lida ge alaga.
1: Larinha ga Jesusu lu.
0: Kage ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itara.
0: Goni gi guwa huma hungu wa loi igadu wa la duka mama loi gen libe luma ti grigi ya la bagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, Aba lichigun lichari alu bahu ni buiti. Aba te larinya gu risiti le lungu rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le na lubaha bai. Aba larinya gu subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni na lubaha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bun. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisun lebuma bayareidanyo, kapa saun leredere. Italia la susere don lugo rigele ondra wagdeti irisi ni luni wagwa. Gamalumon gudemeti ligibu gya bungi.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaitin hon. Madihile do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Arinya huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lausun lira, ou da lumutinha bungio. Me begi timate ufunagia sigulau do nur. Uat ni aba hidagin e gayara atilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kalayebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida niya la lahuchin fulure. Mawadigi mariti, mahuchakon ligia la daurakon. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, me wende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwago duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwago dun la, Logo tafinha ruia lê. Madihri da huma lubeite logo ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, lariginha nuburi kata ilê. Ahin ruia, anin aba rugutin lê subuti rabuba ilu sun lê remegi rubei. Alua ha umei lubeite a larua in rabungi e furumia. Aba melichi guni sun lê remegi rubei hon. Manufu de da huma lubeite nirahanyu. Lau sumibe huma, gunda te bungi ilu lichi guni larua in hon. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasielo. Le nye lube isinya lahe belu runhiveru tia, uwa hage ha muti li nye lun heijini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu haladari rubanya hayubudiri agago duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin aladari ra agago duwenyu, ulesi wabanya musu hagaye. Subudi humay, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun au lewe guri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu lariye galun.
7: Nabure me, wawon gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumia guarigo o nigriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lo la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lo ka la la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu den le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugu kati leburi lo ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abiyan adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigien aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abiyan la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu ti na darangi la, fari ngwa na nugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawai biyama. Biyama hawe urwa nuwa igine. Lagara baguba uguchile luagu lirawu. Isani luagu uguchile. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyego luagu lahu ya lahu ya. Aniligie asusereda. Dantile lafurun suedi. abaharinya gon luago laro gada la anilge asusirda biang wotigi buhugu yale subudi hamu ti luago ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidin ya lubay luago ti ligabri dan le gata balun hung ka wago sinya lubay ha subdiruni katele uwara wabay hungo ahin agora gada abaguri ge buago ababidin luma ligi buyun lurdu hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubare ge hachiluru Manika lamu gabu ligi bugion agusere guduti, lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien, darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu bugini galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hageya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesile silo webe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sugu haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba waguri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago nikata, aba luna bunile onigirubali ishari, aba larinyago. Ni ubudiri, igra yabon lao irumu le, nicha uwa mua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu, Ninyoti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu ladaga larida guagadunu Jesusu lida luweyuru emeraguni. Aba larinya go hon grige hanyi banya.
6: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marini wa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hon hon. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya go wabure me Jesusu lun.
0: Biyangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lun hanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emeraguni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri garigia, gundatien lau kate werigu tileladigibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelagunubay aba waguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itera linya kei lebi ni letichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinya gu aba wagari lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hawcha huma luga yara bay lan hebelurun lida gen. Ladiga kay narinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Huge le baugu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, Ohatiwa gurawagi buma aruta habugi awan umadurgo. Abameti lona buno lariagame. Ariaga nali hum lagi bidi humanu ibidi no halena huma. Dise humanu isun hugele dugubi uribani. Legia bahayahuha akunha mehari dame harihini Avramu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larui habungi. Hugueme asagarua bogudi. Ayabi bagariga luege obo lenyenge lube la bocha veyu luma luege lenyenge lube laluda. Luege norute, luma luege suru, luhanyuru ega lida laroi habungiu. Nyimbanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto, hagiaba furumietia. Hametia furumietia banya gueto, hagiaba agumbo honi.
1: Didameme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu Jesusu.
3: Bai bayage, nadiga busenti erosi lafron ni buhilagube.
1: Abalarinya guhon.
0: Hei ba, haniaga melu uguri bibuti ligia. Ugunya luma haruga na saga hasi firigu uriba tiya hada agi agarigia areida kwagda aume sandi tiya lari gen haruga lasora nwadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo. Lau uganu buiti uhong. Saragu nye weya su nalugu noni geru no kitoi no geru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igera lahatu mpungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gun. Biniwati le nyibi bay li dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene. Aba ti lalgedania Jesusu, adufudatien liluru du muisesi ama fariseugu laniega hon.
0: Gayara ti larida wagwagudun aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugini Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudni, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseo gulun.
0: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furese.
1: Abahasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misiru habalu, larinya game bon. Rubu ibubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiru hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le, a misiru habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
0: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigu harisi tia. Ladega hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, abalarinya gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ichi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale chiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia aba harinya gu lagu sinyala houdin. Darinya ga furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinyega ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubai nidi, nale la girbo dobe muso abal bahu da ni son kate le lon le yubdiri abati la ganye de le yubdiri abalaria go lon muso bai bali da son o male uburu bai banuga nya me ha gu deme banya asinya ko banya ongwa adani ma banya hama hamari hi banya lari gela dugni abalaria go muso lon le yubdiri na bure me adega nale le bubai bai no ani ani ha meme go ubaru abati lari go yubdiri lon muso ligia Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lido no fedo buin tamu ga nuba da daga nari hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dine regudu
1: saragu hanya gerige afala roti jesusu aba lagara ragun aba la niego hon
0: sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo Olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastere lularihe ahin kabahu bailubai lula kumuchuni. Ladiga ahin lichiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lao. Haniye game, Gumese te wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu halubai ama uruwe luma ama uruwe, mafuna genyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagia, Le migno ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma bwit nun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la bwit dira gudoni muwa lumbu nagwa, fwi bari galime, hagarige riguban yelu hagambu, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16
1: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gien aba luni rilu mege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya li risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idaliyen sa kati li ariyenga wago bayinu buwago. Ariyenga bayinu idaliyen la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire inu mege. Aba ti lerederon onigru tiligi ya asaminara. Lariyenga lun warugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nnoi. Mereti niluna wadiga marimua. Ani nibusi gariti niluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Nunyengi hama eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona haha wagu haduwe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate larinya galon. Atri nyimba duwe runini yubdiri. Aba larinya gulon duwe numuti sabari ngaraba. Abati larinya gu onigiru tiligie lun, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya gu lun, agia buguya, atrinya baduwe ha. Larinya gu lun, sa sagu turigu. Larinya gu lun, anuha bigara da, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu arinya gu.
0: Ariya gat na lubiti hon lon ha yusuru ni hirisi le obogo na lon ha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nye hama eresi biriton ti da muna tolani na son da. Le gunflu bay li dan le mi bebay, gunflu bay ginye li dan le gi bebay. Le marisha ra kubay li dan le mi bebay, marisha ra kubay ginye li dan le gi bebay. Ahon lubiti ma gunflu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinye ra huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amu. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugai me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi la sensu hon. Aba di larinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gumanyo hongu wakai buiti ni hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi hong. iere guti lo bungio. Lumagen li luru do Moisesi, luma haru da ha profeta go dari lumon li dani Juan, la purici honya uganu buiti le luag di la rui ha bungio, ani sung rigia, houcha tien lu rebelu no lidon. Mene guti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubau, lubara gen magun filirun lan, aban letra li dagen li luru do bungio. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira waru la dugi agin agabarahani.
1: Ariye ga tigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendego to la dagra gubon. Sag hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanuguni angeligu lumon abramu abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenye habehi lanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bun, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo. Lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lola dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Ani hinle laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinyega, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyega Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinyegu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulu gu,
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
7: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hida gen ariye gutilu lumusu dale lagir budon arabu gen lari galawoha oloni gironiye ibianigo beluba nyuruba eiga wa ariye gariku bilu aranse bay negi aranse nyubugu melu beteni runu suana hala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugu nile lubay bilu wa Uya ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu be laringa bumbi hon lon hadugani, lonti haringa gon, monsu mouni tiya wagaya, ladiga lere gynye lombe wadugani wadiga.
1: Nida la sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lon itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la rehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aruhu da gu hon fadiri gu.
1: Dale houdi en lubay, aba harey da gu. Yinti aba hada gen, dan lelarihi belagu arei dagu Allah, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimule heina buiti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu durogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na ugiri ligi, abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya norei dagu tinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilaniya gulu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniya gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibini luaguru gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowurgati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, me bene se hagia me gurige halani na dan le nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itara lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowurgati. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay, itara lubagi nye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dunbe ilotu, uburu gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gugine sungu bay. Itara luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahi anihi luba ilumege muna da mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bay tun luma rilotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Nani hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
9: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nye bahondra gwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, Lo agulunti la hafuri dun lubungiu suwandan me feidi rahamamu gay hagura sun lariega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Mine belinyo bungiu lun me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungi aba uri lida fulasu ligia hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da mahati ebeleteni rutun larigia. Aba larinya gun lungwa rigu, lausu minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasa.
1: Aba larinya gun Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harehon, Lagu lichi gubay la haricha hong ani badara se habay. Gama lumong, damele nagiri budun awle waguri garo wargati ubowa gong, nadari rubafunasa afiya ni hata gurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bongiu, anaganya amu gurige kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya waguri ya templu rugo afurida lu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu nagumadi le. ayunara tina bia weya so lida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesense na gumadi, aba le redero disa. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hun, luagu giribula agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fari seo ligia. Ladega le anago ti lungu wa weiri, unabu bela nagun, ahen le unabu bela nangu lungwa, weiri bela nagun.
1: Ana hawa tinyegia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
6: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laniyega Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyega no buiti, abarigunyem buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lung.
6: Gunfulit na lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larien gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larien gun.
0: Henego tilun hebelu nun risi tina lidon laruwe habongiyo. Menego tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelurun aba risi tina lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
3: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
7: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furumi warga na le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera banau, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichigu kate ile lania gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia aba lalig daha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha lania ga.
10: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
10: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anigay. Dan lejara falilun. Aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba larinya gulun.
10: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati ile, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu, uburugu herikou, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la daga nyuro ti lugub, ani gibetien gerige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasugara Jesusu, Dan le lasi gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
11: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalararamu Sakeu, abalarihini gulu Jesusu.
12: Nabureme, nici gala mita le nu bai hongu demeti. Ani ahi ibiru hat na lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudu bagadri waya susigur lau lu.
1: Lariaga Jesus lu.
13: Siluhali asal baroni tido muna to ugunye. Lugundu, la duga wagunginye Abraham buguye. Ligia niabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lu nalu hania, luma luna asal baroni ya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinha guni buri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadeina lila lu, Jerusalem. Ani arita gotinha, luagu lagume serala larui habungiu dan ligin. Abati larinha gu hon.
13: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leigu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu walurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lubi lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, danle lachuli rubai, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la ganyen ukala aba. Abaleabi lefurumiyate, abalarinya gun. Nabureme, ganyen tinadisi weya suligibwa gun bisensu. Larinya guru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinya gun, nabureme. Ganyen tina sengu weya suligibwa gun bisenso. Aba ginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Aba tilarinya gun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinya gun honha nyimbanya.
13: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gun lun.
13: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gun uruwe.
13: Narinya hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe ina. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidomburi fulasu le, betu fahe, luma betania, Jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
13: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, abame hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, Afaraga de burigu, abahalaga dunia laburinya, harinyaga hon.
14: Kawagu hafaraga de burigu le?
1: Abahona bunia, harinyaga hon.
15: Ladiga mege ilani wabureme.
1: abati hanugni lu Jesusu, abahichugnu hadaura gulla naga wagu burig, abahawaira gduni Jesusu luagu, ke awain serena la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun, umadara guluba, dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, lum adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga,
15: Biniwa ti huruwe le yumbi beli da liri wa bureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li da liri wage.
1: Abati harinya gufari sewu hanyimbo ya hagana go grige lu.
5: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
13: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha pa labu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuha habagulira na fulasu ligia laniega
13: muhamuga gufuna da humani ugunye kala ga yarabe liche kundarangilo hu buiti hamuga kamalumo aramu da gulinya huwe ani sinyati harihemi iga la chilur balu bay uwe yuburi uribati hon hatuga me haga ni aba bari yeruge yegu alau huburu gute lusinyala hafridu nyingi aba me haga indagun huma lidage sun aubo Agonicha gubai fulasu son soi na gubai. Migron banyani aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
13: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinyaga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
13: Nalaga dadiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lwago huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagun, lwago ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
13: Nyenye meha aba uguri abu na guti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebebe hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin gu hamagua ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagube wage lamuga laburi ya sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagube
1: abati lalig daha Jesusu lariega
13: kabati ladiga labure meichari liabiba abame lafara gu niya nadagi miti hagia hilagube abame lishi gu ni ishari haungamu
1: dale hagambu bali kate ile abaharin gu
3: Masuser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
13: Kati lila bele buru and nyubaitida lereru bungio, lenye lubai larinyaga. Dubu leh me au bai me beresa hama abu na gutinya, ligi al dubu leh timat. Purume warag leh chogari guti lagu dubu ligi ya lanyaru daguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligi ya, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugudani Jesusu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Plulelarinha, Gubain.